0: Mga kababayan, kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Sa bugtugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show,
1: Mabuhay Makay Radio.

Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino, isang gabi ng musikang sariling atin, dito lamang po sa Community Radio Makay, 4CRM 107.5 FM. Kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, si Ate Lara, Kuya Olaf, si Ate Spama Titog, si Kuya Josh at Kuya Jason at si Ali na maghahandog sa inyo ng mga OPM o Original Filipino Music. Dito po sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radio Filipino. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng buhay. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng Mabuhay Makay Radio. Kami po ay humihingi ng tawad sa mga kasalanan na aming nagawa. At kami po ay labis na nagpapasalamat sa lahat po ng biyayang ipinagkaloob nyo sa buhay namin. Patnubayan nyo po ang bawat tagapakinig, ang bawat volunteer, at ang lahat po ng bumubuo ng Mabuhay Makay Radio at ng 4CRM. Pagpalain nyo po ang lahat ng tagapakinig sa Makay at sa buong mundo. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At ang first half po ng ating programa ay babuenamuhanuhan po natin ang Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Yan po yung awiting na naririnig natin sa lahat ng SM Malls sa Pilipinas. Ang susunod po ay para kay Bro Jobert Manalad ng Mount Isa at ang kanyang pamilya na si Sis Danica, si Darlene at saka si Denise, na ang awitin ng River Maya na pinamagatang Balisong. At next, ang pag-ibig kong ito para kay Ate Nina ni Miss Leia Navarro. Yan. Hello, Ate Nina. Ang sunod po ay para kay Sis Helen Grace Soriano at sa Soriano family. Si Bro Jerry, si Jolo at Gina, at syempre si Joanna at si RJ. Ito pong awitin ni Mr. Ray Valera na pinamagatang Gabay Mo Ako. At ang susunod pong awit ay awitin ni Mr. Zach Tabudlo na pinamagatang Habang Buhay para kay Kuya Josh. And then para kay Ate Leti at kay Kuya Mark Lirasan. Siyempre, ang awitin ni Miss Joss Garcia na pinamagatang Ikaw Ang Iibigin Ko. Yan. Happy Joyride, Kuya Mark and Ate Leti. Sa inyong Mercedes-Benz, Chedeng.

bago po tayo magpatuloy, nais po muna naming batiin at i-congratulate ang Mafasi Sports. Yan ang mga bumubuo ng Mafasi at Mafasi Sports. Sa isang job well done sa ating paliga dito po sa Makay, sa ating local league. At ganun din po yung mga nagrepresent ng Makay sa ating friendship games na ginanap sa Townsville last weekend, nung King's birthday weekend. Yeah, at congratulations sa inyo at mabuhay po kayong lahat. At dahil magagaling kayong mag-basketball, mag-volleyball, mag-badminton, we honor you for representing Makay po sa ating kayong mag-basketball, mag-volleyball, mag-badminton. We honor you for representing Makay po.

ilo, biko, kasava, pastillas, hopya, binangkal, suman, at syempre ang ating sagot gulaman. Yan, maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang Mafasi Sports para mas lalong magbigay saya sa ating event. At congratulations po sa mga naglaro ng championship at syempre dun sa mga dati rin. Kay ang Osfil, ang DC Power, El Batangueño, Moramba, Salad Master, and of course, ang Kings. At congratulations po sa lahat ng nanalo. Lalo na ang DC Power at syempre ang Kings na ilang years na silang champion. Tuwa ako sa mga batang yan kasi sobrang masisigasing talaga sila sa basketball. Sana po ay maging huwaran sila at ang lahat ng mga ating mga basketball players para sa health wellness ng ating Filipino community. At maraming salamat din po sa mga pamilyang sumuporta sa ating mga players at mga namakyaw ng ating mga pagkaing Pilipino. At syempre, good job sa mga namamahala ng ating paliga. Si Bro Errol Barrio, si Bro Gray, syempre si Andre. Good job po pala dun sa nag-live ng ating mga games. So, uulitin kuya. And congratulations and good job, Makai. At para po sa ating sagip kalikasan tip ngayong gabi. Ayan, ang paksa po natin ay bawasan ang basura. Simulan po natin sa ating mga tahanan. Ayan, magandang gabi mga kamabuhay. Alam nyo ba ang simpleng paghiwalay ng basura sa ating mga tahanan ay malaking tulong sa pangangalaga ng ating kalikasan? Yan, garbage segregation po yan. Ngayong gabi, narito po ang ating munting paalala. Bago magtapon, isipin po muna, maaari pa ba itong gamitin, ayusin o i-recycle? Ang mga bote, lata, papel at kahon ay maaaring mapakinabangan muli kung maayos na hiwa-hiwalay na tinatapon sa tamang recycling bin or yung mga 10 cents or ang containers for change. Kasi 10 cents po ang mga bottles at cans. Huwag nating kalimutan, hindi kailangang gumawa ng malalaking bagay upang makatulong sa kalikasan. Ang maliliit na hakbang, kapag sama-sama nating ginawa, ay may malaking epekto sa ating inang kalikasan. Ang kalikasang ating hinaalagaan ngayon ay pamana natin sa susunod na henerasyon. Sagipin natin ang kalikasan dahil ang malinis na kapaligiran ay responsibilidad nating lahat. At ang ating next staff naman po ay para kay Ate Mirla Salandanan, ang awit ni Miss Geneva Cruz na pinamagatang Kailan. At ang sunod na awit ay River Maya. Ay awit ni River Maya para kay Mika, Josh, kay Sis Michelle, sa Ortiz, Salandanan, Duro at Salamat Family. Na pinamagatang Hinahanap-hanap kita. At syempre kay Miss Angela Ken na pinamagatang Ako naman muna. At kay Miss Kitchen Nadal na pinamagatang Huwag na huwag mong sasabihin. At syempre special shout out kay Mimoy, kay Elijah at kay Ezekiel Kabansi. At kay

0: Kayo po ay nakikinig kina DJ Mayo, Tito Aubrey at Ate Lara.
1: Sa programang Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Pilipino. Sa 4CRM 107.5 FM.
2: 4CRM.
3: Mga kababayan po sa Mackay, Queensland, Australia. Ako po si Kichi Nadal at salamat po sa pakikinig sa 4CRM 107.5 FM sa programang Mabuhay Mackay Radio.

0: po sa ating one-time big time na shout-out. Nais po muna naming batiin ang mga regular listeners. And our regular listeners, let's start off with the Bushman's Bakery. Headed by Mr. David McCann, Chefs Gavin, Kevin, Nathan, Anthony, Mitch, Chris, Thomas, Douglas, Liam, Manny, John and Lizelle, and Leia and Mar. We really appreciate your support po. Maraming maraming salamat sa inyo. And our regular listeners, Ate Leti and Kuya Mark Lirasan, Kuya Rene at Ate Jinky Onte, Lolo Butch and Sis Sheila Mundido, Ate Adele Brown, Bro Jobert Manalad of Mount Isa, Nina Gasmin Balbin of San Mateo, Philippines, Charlene and Errol Alejo and family of the Gold Coast, Santiago family of Brisbane, Marco Lobos of dating taga Rockhampton, ngayon nasa Makay na ulit. Bro Ed, Bro Ryan, Bro Ralph, and Sis Abby, Deosin family, Dacayo family, Bulaong family, Mendoza family, Duro family, Salandanan family, Ortiz family, Cabanse family, UC family, Sabandal family, Baluran family, Jimeno family, Gozun family, Santos family, Albarda family, Foronda family, Jones family, Catral family, Dixon family, at Nones family. At ituloy na rin po natin sa Librero family, kay Kuya Rick at saka kay Sis Jing. Alto Bar family, Bartlem family, Tuarez family, Powell family, Reyes family, and Labastida family. And of course, the Theater of Mater Hospital and Mater Hospital. The Mafasi officers headed by Ate Vivian, Ate Vicky, Paul, Ate Edith, a special shout out to Isla. Happy birthday, Isla Taylan. Ang inaanak po ng tatlong anak ko na sina Dre, Josh, at Lara. Ayan. And of course, special shout out to the Taylan family and the Santos family. Si Rudy, si Lina Linda, si Kuya Chris at si Speechy, at syempre si Mami Norma. At shoutout din natin si Angel at Bien. Wala, nakalimutan na yung mom at daddy. Ayla at ni Yayas. Shoutout din po sa Eugenio family. At Bites family. At sa lahat po ng gusto magpa-shoutout, i-message nyo lang po kami nila Ate Lara. Para po sa next Tuesday, as a shout-out po namin kayo. We would like to greet also our non-Filipino listeners. Dr. Bill and Miss Julie Boyd, Colin, Greg and Sandy, Mayor Greg and Miss Annette, Miss Didri and Mr. Brett, Andrew and Raylene Wilcox, Julianne, Gilbert, and Frank. And of course, April and George Christensen. Thank you for always supporting the Filipino community. And not to forget, Miss Sharon Bell and Mr. Greg Bell. And all the staff of Direct Chemist Outlet, especially Darren. And of course, special shout out to Gracie and Laurel, Israel, and Marlon Eva. At sa lahat po ng gusto magpa-shoutout, mag-message lang po kayo sa amin ni Ate Lara. At isa-shoutout po namin kayo next week, next Tuesday.
1: Magandang gabi, Makay. Kayo po ay nakikinig sa Community Radio Makay 107.5.
0: At dahil humantong na po tayo sa katapusan ng ating programa, kami po sa Mabuhay Makay Radio ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, sa ating Filipino Ethnic Show dito sa 4CRM 107.5 FM. Kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey, at kasama sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spamatitlog, Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali, na muling nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sana po ay antabayanan nyo rin po ang susunod na programa na pinamagatang Blues on Your Wireless ni Tim Lancast. At dahil 73 days na lang po before Christmas, amin po kayong iiwanan ng isang pamaskong awitin na inawit ng Ben and Ben na pinamagatang Bibingka. Nanais ko pong bigyan ng significant cultural significance sa ating mga Pilipino. Una, ito po ay simbolo ng Paskong Pilipino. Ang bibingka ay hindi lamang pagkain. Bahagi po ito ng ating pagkakailanlan, lalo na tuwing kapaskuhan. Naalala natin ang mainit na bibingka pagkatapos ng simbang gabi, ang amoy ng dahon ng saging ng mga parol at masasayang pagtitipon ng pamilya. Yan yung 9 days na Misa de Gallo po natin ay very, very significant sa ating kulturang Pilipino. At pagkatapos ng misa ay may mga lamesa sa paligid ng simbahan na nagtitinda ng mga bibingka at puto bumbong. Pangalawa, pagpapahalaga sa simbang gabi at pananampalataya. Sa pamamagitan ng tagpuan ng kanta, na ipapakita ang kaugnayan ng simbang gabi sa ating kulturang Pilipino. Hindi lamang ito sa isang relihiyon o tradisyon, kundi pagkakataon din para pagsama-sama ang pamilya, magkakaibigan at magkakasintahan. Pangatlo, pag-ibig at simpleng kaligayahan. Ipinaaalala po sa atin ng kanta ang isang uri ng pag-ibig na simple ngunit makahulugan. Hindi kailangang mamahaling regalo o engrandeng pagdiriwang. Minsan sapat na ang magkasamang magsimba, kumain ng bibingka, at makasama ang taong mahal mo. Bakit mas tumatagos ito sa puso ng mga Pilipino sa ibang bansa? Para sa ating mga kababayang nasa Australia, nasa Makay, or nasa Amerika, nasa Canada, nasa Middle East, at iba pang parte ng mundo, ang bibingka ay maaaring maging tulay pabalik sa Pilipinas. Kapag naririnig natin ang kanta, para bang nanunumbalik ang mga alaala ng ating kabataan, ang mga gabing nagsisimba kasama ang pamilya, ang mga tindero ng bibingka sa labas ng simbahan, at ang kakaibang saya ng Pasko ng Pilipinas. Ito po ang tinatawag na cultural nostalgia. Ang pananabik hindi lamang sa isang lugar kundi sa mga tradisyon, alaala at pakiramdam ng pagiging kabilang sa isang komunidad. So, isang magandang mensahe para sa Mabuhay Makay Radio. Ang bibingka ng Ben and Ben ay higit pa sa isang Christmas love song. Isa po itong paalala na ang ating kulturang Pilipino ay hindi mawawala kahit saang parte ng mundo tayo naroroon. Ang kulturang Pilipino ay hindi mawawala kahit saan man tayo dalhin ng buhay. Maaaring malayo tayo sa Pilipinas, ngunit ang bawat himig, bawat alaala ng simbang gabi, at bawat kagat ng bibingka ay nagpapaalala kung saan tayo nagmula. Ang tahanan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay ang mga taong mahal natin, ang mga tradisyong pinahahalagahan natin, at mga alaalang dala natin saan man tayo makarating. At akin pong dinededicate ang bibingka kay Ate Edith Heaney. Ayan. Dahil naalala ko po siya nung nag-caroling kami sa kanyang bahay. Ang hinatag niya po sa amin ay bibingka. At may pasharon pa, which is very Filipino. This is for you, Ate Edith. At dahil po dyan din ay season's greetings para sa season family ng Manila.